Fellow Ghanaians, my countrymen and women, Ghana de shimamba, yada oba adia nasi, se odi yankwa, etimi ache nano pei. Abusi enyini penyi na nenyane sa ano pei, se uko hebe ebia ebimu eda, ayawre ho, entiwa utiemi nano pei, se ukati asifon pa dia. Eni ya na ewa se ode asida, ayinika bi asida kesi ya pa ode masafu Yehuwa. Yehuwa ye,